Tu pelo nong sang kalau ada kepor ngan pun kena ya kena ke program tang nam ta jong pi ku li shi bone baro ki bla shim kan ka shim ta kan ka program la dang kham yop puli ki message ki jong pi sabha wa nom so ye pla ban shim ta shi bet na ki programs ki bang sa na ka ka jwani fm jong pi mentang ni sedang no ka program today at 10 apat ngap kan ka di ka ka jwani fm jong pi.

ha ki klem pad um okay tega klem yo pang shwa tega klem yo pang shwa be ki wei pad kin di ki tha ki la um bat ka bi ka la sapriang ha ka jing di ba ro ka wei okay to i ba na ila ai biang sa ka wei ka juba mo bi ang ba ka ta ka bi ka dan ha ki ta ki ice cubes mo la ne ha ta ki tha mo ki ba ki di um so la ne ki di um mo te ka ne khna ka ba la mi ning kong no ka ne ka pa lo ka pla mi ning kong no mo ka la di kloi kloi ta ka um so la ne ta ka um ba ki ta ki tha ki klem um ka ba ki wei pat ki la di no e ta ki tha e ka ta ka um la ne ka um so ha ka ba uta uta ula um lang mo ta kum ta ka la long bi lang ta khublai shi bu ne ba na na ka ben ta kani ka jubab ka jong phi te polok mai sa ban ngeu shi spa lai point real megahertz na mastang kan diat por ngan sa ai noi phi baro ya ka jubab ka ba dei kani ka de ka akashwani fm jong phi shi spa lai point real megahertz

0: Kani kade ka Akash Vani Barlok no sngap hagani kapur nga pedang sngobai phi baro sha ka program rumpei ki kanthai te haga pasdang e jong kane ka program nginya sngap shua manta ayu iwayna ki no sngap idon man ong halor ka jing sngeu jong I kum ka kanthai
1: ngade I wanda shisha bamon hagani kapur kum ka long kemi bar kum ka kanthai nga kwa ban pen sngeu phi ki para long kemi bar ki kanthai baro bahak chuk ka bamanta ngi kin thai lapen ku bor yangi haki babun kiliang la ka de ga yeng kum ka kemi kum ka men la ne kum ka perlok bat kum ta ter ter ka ba kong san tang e ka long bangi ki kin thai ngi de ban don ka ching su thu bat ka ching mut ching par khat ka ba khlan ha ka ba ya de bat ka nu ka nu ka banta la ka de ha yeng ne ha ka im lang sa lang kum ki kin thai ngi de ban don ka men siam ka bas kem ban la ban shim ye kinu kinu kirai la ka dei ha ka jing im jongi ye la dei shimen le ne ha ka ba ye dei bat ke im lang salang kanu kanu ka ri ka ba ya shaprang ka dei na ka dau bu ki bu rom ki kan thei bat kim ju don ga jing neu shiliang ne jing nyu po ka ba pelong ki kan thei ba la ban kershan ye la dei da la dei bat ban kan tiu ye la dei da la dei klem de kmi lan tiru yano yano bat ban tur shaprang ha pading ki babun ki jing e ban pen pit pen biang ye ka yeng ka sem ki khuon ki kti bar kum ta ter ter khat du kum ka long kemi bar ka kan thai nga ai man siem ki para kan thai ba kin long ki ba shlur bar ki ba yeng ha ka hok bar ban long ki ba kloi ban ye rap mar ka liang la ha ka dei ka nu ka nu ka ban ta jong ka jing im jong I blesh bun
0: bat hadin kata pat ngin pen buat da ki jirwai na ikong yai sha lang do ki jirwai ki ba il ai kurteng tu shong bat nga bat rukom ba uik

0: Parlok nos ngap hiu es ngoh mentan ye kijirwai na ikong yai sha leng do kijirwai ki ba ila ai kerteng tu shong bat nga bat rukom ba u i ti ha kan ikup war pat nginya phai no sha ka jingkren na i Dr. Ivarisha Mercy's EM i belong i Dean Academics ha ka Martin Luther Christian University bat ka phang jong ka jingkren jong i ka long halor ka jing penang pen start e ka ken thei ka dei ka jing penang pen start ru Yakarihi baro kawe.
1: Nga aiku play ya baro ki paranong snap jonganiga program haganiga por. Bunsin, niju yo snow yakaniga jing ong, kabalong ruka pang jonganiga program. Bahabangi penang pen start ika kente, ni penang pen start ru yakarihi baro kawe. Kiniki kentin, ki ktik ika jingmut jing perkat jongi hakirukom bapair bapair. Henry yanga she met. Man banga yo snow yakiniki kentin. Kapun kan mau yanga shapang iwe me e banga itu ba. Katu katni snem menchwa. Ine me e jusa halashnong. Henry tang shi teng por. Ila do no yalau kurem. Ubala long ru unong kershan jonga yeng jong e. Hakum kataka por. Da kaching bombanse. Ila shim yaka rai kabala sandur. Yaka lawe jongi kuon ki kseo jong e baro. Ila de no yalaka yeng. But ila wan yalam yiki kuon baro shashilo. Kiba buon balang, kila krenben yakani kajing rai kajong I. Don kiba ong, bakala day kajing biet chong I, kabala penlong I ban eno shadien yalaka shnong, tang ban yok wan shasor. Henry ini mi it, yuju ya tuk hana, bahaka tuka por, ka wan bit tang kawai kajing mut jing perkat. Bayaka jaka kaputa ngilak bandu no, wat yaka pisaru kumjo. Henry ya ka jing nang jing start, om don balak ban shim no, na ubriw la ni ka priw. Kat no ka jing sngow tanat ban yok sngow, shabhang ka ni ka jing ken kor, ya ka jing nang jing start. I ne me it, ilong tang iwey na ki ba boon ha ka ni ka ri, bat kam tam ha ka jila me galaya jongi. Ngi ki khasi, ngi ju sngow sarong, ya ka binta ka ba ka riti dustur ka ay ha ki kentay. Kam tam ha ka jing ay jat cha ki kentay. Henry ngi deban kan mau, baka neka riti dustur jongi, kamut baka long ru ka jing ai bor ya ka kentay. Namar ladaka long kumta, le ase ngi nam yo sngow shabhang ka jing sha thom bor ya ki kentay, la neka jing sha e ben, la neka jing sha le ben ya ki kentay. Ladaka kentay ka don ya ka binta ka ba kongsan ha ka kur ka jat, Henry ladaka kam don ka jing nang jing start, ka la bandako no, ha ka ba ya day ba ka jing tip jong ka ya ki an ai jing ya da, But ki lat jing yo jing kot, kam tam hakini ki por ki bakir saudong, de ki jing e jing tenju suda. Ka jing nang jing start jong ka kentay, ka long kum ka jing king ksir ka ba pinya so ya ka, but ki lat ki baka ka la pan shim, knang man pin pa pin janai ya ka jing im jong ka, but jong ka yeng hi barok away. Haka ba ya day ba ka jing nang jing start, ka ek ba smoten nat ka long, ba ha ki ba boon ki yeng ki sem, ki de ki kme. Kikmi eet, kikmi rat, la ni kikinja long kmi, kibalong ki nohikai kibaninkong, yela ki jong ki

kabaong bread upon the water but kini ga jingwai ga dehi jongka kan hon a ge tha vocal banting a kermen ka de kande ga jingwai ga ban pin so ta not but ka ban pin a kermen ri phi ha kini ga jan mit sing utrai kubri shibo ne baba ek request ga jumping and jam na sa sha kini ga way pat but kini ga ran ban ong Hello, RJ Scarlett, pin tem ka jingwai, lam yanga at rai Jehovah. Ngan pin sangap ipi hang tu ki radio friends, but kum ye isu ba manda glotilda disus ngi kong mukhim bi na lumbering I lari thong ni jojo ji ke is kem I jin kemen ba maren ba hab golfling but ki kun jenga kubli shibun manga I bashida bashida pa ye jenga la tapi sengap ya ikong kong skala jing pihak ni kapor nga shikwa ban pente ba haka truly divine nginum la ban pente mi ki jing raya roh aktin kasi dengan dek kum ni da kawai berga jing rai ngan pente na kabenta jong pi mo pi oh ni ga jing rai pi kwa da kalam yang nga atrai di ngan shu sngone ye phi da kan ga jingwai ga ba ngala pinjit manga na khaliang ga jonga kan de lead me to that rock but kan ga de jong ga kan hun azuza the next generation nga kirmen bashida kan ga jingwai kan pencil tran ye phi ye ga yeng sam jong